0: mwenemo pepale nsiku ninganelero ye dzayikwa pasogolo ga toera kuti anthu akwanise kusanzaya. Apa ninga mudalongefe ndomi ndomenchene kuti tingamala kubva mphangwa tinati tichemere vina mwenyankwira anzathu bulukira mprovinsia ya Tete tingamala tipasirane na anzathu aku ummanika. Nzanga ndiyetani tinakwanisa vondro kubverana na anzathu aku ummanika pachigu? Mario Game?
1: Tikali pabodzi nthawi linga ino. Titate kuti pinango pense tuonane pomwe na anzathu ana kuti tikhadayamba tahimisa. Koma tiwafotokozera pesero wathu kuti lero ni ntsiku ikulu, ntsiku yomwe tikukumbukira kupita kwa magole makuma tantatu na mawiri pomwe padaphatidwa mfuti ya kuyambirira ya kufuna thamangisa tsamunda wa ku Portugal. Mwanzangu ndisiye kuti ndicheze na anzangu omwe arikoneka paka chise waboma. Tabva kale inoke konsejo mchisena, tabva nchinyungwe Feliciano Diogo, ndipo radio Mosambiki Tete na tiridu chitatu za chombochombo, ndipo tipatane na mwanzatu wa mchinyanja Noa Chilima Mpunga omwe wafuna kucheza na anango omwe alikuwa kumana. Tiri kuti mawa Noa Chilima Mpunga. Uyu mwanzangu akhani ngauti watawa ndawiretsa kakhala pina kupensa konzeka ine ndi ndibwere ndichikumbira pomwe mbuto kuti tikwanise kucheza pabodzi tikuti mpata kubwe mwanzathu kokubeira
0: ndapereka takuta nzanga ife masoso langanira mprovincia ya Manica tichemerese anzathu ndiyetani kwekule. Marco Nazario ndietani unambangwa na thangwi ya anzathu anagumanika kuchiguwa peno kunja kwa studio tirikulonga Peter Nyandiro pabodzi na Celestina Tenes.
2: Uwa tichilanga pano apa kuti wanyawu yathu izvi tiri kulanga wadikoneka walikunza kwa studio ino wachenda iko kumbuto iri kuitwa mizvaningana iyoyi. Tiri munguwa yakuti tichatitibve dari pano Peter Nyandiro na Celestina Tenesi kubudira kumbuto iyo nakusakaniwa magamba mukati mwa machibesiano aya. Tichilanga pano apa Nyandiro ndiye hada kuti akwanise kutidziwisa mazinji aya kubudira iko kumbuto inakatsakaniwa magamba mukati mwa nguwa zino izi. Tichilanga kati maino chimoyo pali kuitwa mizva dengana ntsiku yanyamusi uno. Tichiranga akuti Nyandiro machibese yakudeka tidziwisa tibve mazinji kubudira ipo pambuto inakatsakana magamba mukati mwa ino chimoyo pali kuitwa mizva ningadengana iyo na ntsiku yanyamusi uno. Wali ipapo pambuto ningana iyo iyo wanalangawo zvipi nakuda kwa ntsiku yanyamusi uno ninga iyo ntsiku ya masoja ntsiku kuti dzikosambikira zvipira pakutamangisa iwo wanyamarika watu wakuti wakabzinyiria dziko na sambika tapeza makole na makole mukati mwanguwa zino izi. Tirikona kutine Nyandiro alubata na mhingapini kutakwanisi kupinda mukati mwanguwa zino izi. Ese tingati mkana uno uyu Nijo na Mario Gemo emantive masoko yena Celestina Tenesi wakuti kulangaku ali kuoneka mubairo 25 di setembro ningana lina dzina la nyamusi uno. Iye ali kulanga na muyemereri wa bairo iri tingati lideri komunitario wa bairo iri. Apo pazvino pano tibve masoko aya muchigwagwa
3: ndirikubwira kuno kubairo 25 de setembro ndirikuoneka pano apa ndina lideri wa bairo lino 25 de setembro li Jose Alberto ndikada kulanga pano ntsiku ino idatoma iyo nkhondo mudziko la Mosambiki itatangisa maputukezi ntsiku ya masoja ya dziko la Mosambiki pani tidaitisa kuti ntsiku ino ioneke tidathamangisirani maputukezi.
4: Maputukezi takathamangisa primero noi tinyamusentari devido jaoja kuexploração ya tempo colonial noi notavamos a sofrer takasofrer maningi depois jaoneka kuti tubatana kutorwa hondo na masoja pa nkhondo iya poshe kwapazwaneka mudia 25 ya setembo ndio yakakomisana nkhondo para kutamangisa wa maportugese. Agora isso dependeu realmente eu din ya kubatana kwana takatamangisa zungu wae pronto tatopaswanyika mudia 25 de junho toi gara independência 75
3: kumudira padaoneka mtendere musiku makumera zishano za mwezi wa shunyu kolera churu na mazana mapema na makumanongwe na mashano kushigira shunu fano uno wana wa Msambiki mkuhona kutuwada batana ta
4: wana Msambiki tukungu takano wataka batana shaka wanda maningi poriki realmente já estamos independentes cada um arguita já no conhece e realmente o governo está arguita passa para quando a maning trocou na escola trocou na estrada trocou na maroja trocou na prédio e automaticamente jurgurin já atinge
3: majaha makamaka ndi zipi zinadikana kuti iwo waiti kutira kuti wazvitembe
4: be majaha ndakomanikaman majaha nga terere mtemo nadini i governo rikudaiya majaha nga saite kutida kuzitonga waga ngazo mtemo iye pada kudini zvidu zvihambe zvakanaka por isso há muita coisa para nosso jovem ficar livre ngadini kuta aquela atividade individualizada porque nem todos podem nem o esse ana mabasa asikani mabasa yangaito porque já temos escolas profissionalizantes anakwanisa kulima anakwanisa kugadzira chiro chacho anakwanisa kusordari automaticamente bini ngasapinde madoro ngasapinde kumwa mtombo kuchuya porque automaticamente fica desmoralizado
3: tirependerera tirikuchedza kuna majaha futi alikufulirwa kwenda ku Cape Delgado kiyabatana na madungu ya mapanga kuita basa la zvakunyangara ikoko nzeri ipi anamungasire majaha
4: majaha angasatende kuchengedzwa poriki wakada kuchengedzwa zviya arikukanya nyika yawo oga oga izvi tirokumbira majaha nopodi kudini kuterera zviro zvisomnyika porque isso automaticamente já não sou din, já não pania já porque a água que chega zaya, a da que isso suti gare atinge a juro enquanto eu não ganhar esse jornal. Já
3: kuti majaha ya 25 de setembro ya 64 ya kunde maputukezi era batana, apo majaha ajinjinoya, disipi já o angaiteu, tira kuti tikunde zvizinji zvakunyangara mukati madziko la Msambiki.
4: Ya majaha ajirupano ngatiterere kumwakaita anhu aya wa 64 leme kada munhu akaenda gapro livre na spontanea akaenda ali livre akakajizia kuti dita ishpura majovia tambe non podi kuita kuterera zviro azviswa mutempo mutemo porque isso achibatsiri para iona por isso tinokumbira kuti majove ngatigare tichiziva kuti nyika yedu nje Mosambiki tichitamutidorutatidini tite independencia economica segundo o nosso presidente ngatiterere zvino abvunza isusvi kuti automatically asi akaenda dokuterera zvangondo anadoko automatically nonga tikustragare zvamunyika yedu tegatega
3: masoja kuti atsikora kwa Mosambiki yari kuita zvizinji kukunda upanga huri kuoneka kukabu Delgado chanyi zvingaitiwezve tikabatana tense wabarwa atsikora Mosambiki kukunda umbavha ana zvakunyangara nezvakufumali wanafumali mbanje nezvinangu zvakunyangara chanyi zvingaita
4: apa tinokumbira para nawa diriri na para nawa kuterera zvenezvo apa tambe tirikumbira ki majove majove ngatizwe mutemo inoshi tambe ngatingadindi gariba takabatana kuti vigilancia pri qualquer chiro chakashakata chia dini tubvunda tikatanga tikabatana hapana chiro chimwere chinopinda panyika pedu pano
3: na msi uno tridziwa kuti ndi tsiku ya bairo lino 25 December kukalonzererwa zvikanyi kuitira kuti wagali waonyike wali mapukando na msi uno
4: bairo ledu ndi bairo 25 December ii tirikugostari ngei bairo 25 December te valor histórico porque no significado yeyo nje ndi dia katongwa yehudi yakatanga hondo kubo bairo 25 December como mazona yedu ndi 50 wetu mazona barabara iti temos 5 comitês ao nível do bairro isso tudo algo mais beciano tudo com praça casou vai com praça taka batana não é ter isso tudo bairro mono tudo ainda catar não é nada o tamba não é nada o garapa dos eduze anda contar história a do dini do garçana cada zona cada comitê tino gara tudo o que o mahewedu tudo o que da dini tudo o tamba te pela quadria
3: na masoca o pesseira com a vença o tipo da nyamsiuno
4: masuko apedzisera ngekuti tinokumbira kuti ngatibatane tinokumbira kuti nyika yedu ngaikure tinokumbira kuti ngatipedze zviya zvakuzidaro situasa yokuzondana situasa ya matreda sipabriki matreda kuzondana ndizvido zvatini hazvichibatana nada tikuda kuti tidatabatana toita dini ngatikontinua rasi nyika yedu yendere mberi
2: wazvita Celestina Tenesi nizvo mungwa zino izi Peter Nyandiro avi vence federal nzereka kubulidza pamboto iyo rikutukamizwa dangana siku nyamusi uno apo totatini ulendo huno uho tohinza kuna iwe kana kuti topinda muchivana pita
0: inde nzanga Marcos Nazario fale na Vewis ya Nijo bi nja Santos Golonga Nijo lero apaswa mabasa nango tachinji sana pepale pa yako tsamba mhedidi ulembe Santos Golonga mprovincia ya Sofala. Tenepa mninga mudavira nefe ife tinati tumtikwanise makamaka apa. Tende kavesera hanzatu bulukira mprovincia ya Atete ya Ikembo nyakanyimbu ibozi. Tingamala tibwereri munu mprovincia Sofala na fala ya nzanga. Joaquim Manuel Sombe anakumanika ku distritu ya Dondo. Uyu anafunacheza na mamuna mkulu mbozi wapiaka vya kugwetsera tibe pia luso na tangwe ya nsiko ya lero. Ndietani kweko Mario Gemo wasasanyire nyimbo.
1: Izo mkula marini ya pesiri watu ifekuno tilukuzati tibwere seka nyimbo nyimbo komwe kafuna kutika chezese waruma kutiprekeza pakati pababasa ya. Tibwere Gemo ni

0: maprograma nangu kuti kusowa kwa kubiri para kutichita basa nwanea para anthu azinji yochita maprograma azinji pa kutipeja anthu nwanea ntaundi anthu hali anabweresera anabwera pa mbutu watu ifu sapeza nongo tiku tiku tiku tiku tiku tiku bizinji kakambu tambe prekatakuda kuna radi Mosambiki sa kutipasa nzidzi nononowi pra hiki tibwere za longe tangwe ali manensekero penu nyatwa zinatsalakana zinatsalakana
1: mbumba
0: mbumba open umejmu zinatsalakana kilu nonga kuti nyatwa open matenda munsolo ungume munsolo safuna kuti ifi tidzuti ifi tiku pitia pedzana anthu atsui tsangwa tome titi ungume wa muso wawo utenda usabwera dipoishi majisa afuna kuti titundi anthu kukwala kukhala kuma munthu akhana matenda
1: kodi basa nichitemwe na anthu ali na utenda wa nsolo sabuta kuti ndimikanzu kulu kakamwe inakumanika na anthu azinji apo musakwanisa kuatendeza mwadidi anthu anthu sawanga nditani ntengo wa anthu anawanga wakuchepa wakukula
0: Azinji kama anthu kakamwe anthu asasa pedzef anangu asawanga ne kuwanga kuti asabwere iwo asachita mabasa awe kachitewo kalene maji basa peno tratamento yao devi iende sempre safune kuti tsogolese kakamwe alipo matenda kuti anachita munthu tinatendere open tinapedza iliposhi tinamala maji matenda anangu ni matenda
1: aupitiriza
0: safune kuti tichite basa nakwenda nakwenda
1: kodi mitombwe ya tenda abozibozi isaoneka asakwanisa kuchita basa ninga mwakale ninga munafunikirepyo nkhabe mikanzu inango
0: tina materapeuta okupasional tina mapsikologo tina matekno psikiatria mapsikiatra ite tina maassistent social ansenene asapada pra kuti kupeza munthu no tao unango anapasa makininu anango anapedza na tangwa
1: ya nafala kucheza naye
0: nafala maganiziro unango anapedza na basa kuti munthu abwerere abwerezeke chiputi pra achiti basa kachiteka lene unango anaenda kamperekeza penu para basa na familia penu na munthu kuti atairiwe
1: ngati mobale
0: pankati mobale opakati pachisa tao munthu apoti bwerese bwera ate pabasa na chimelefe na ifi integração social tanto para pa familia peno pabasa ate mesmo pa pachisa sim arizinji kakamwe ate sabwerera chita mafakuldade chita shikola mafakuldade terminali papata basa ndao ndi utenda wa munsolo ne sino utenda ta kuti munthu aivezi poti na uchita mabasa kachiteka lemi poti chita maji alipo ali kuti ja estado ao já
1: conhece
0: kakamwe então pode não patabasa mas pode ir cala muito le o te pachisa na cala na conhece o kita pinto não ganha mais basa não ganha basa já pode não ser como tá
1: kodi ifi tingalonga tangu ineri kuti basa nangu nkhabe kwanisa kuchita tai masezi kuanga kuona umbwenye rai pa utenda imwe ninga nyabasa kundi ya kulanganira mabasa ungumi bulikira msolo kodi alipo anthu azinji sakufendezerani
0: si alipo azinji anthu sakufendezera ngolongera kuti kalene na chinchinu basa matenda penu kulongera kuti programa ya saúde mental ou kutsalakana mungume ou munsolo e azinji kakamwe chinchinu já asatifendezera kalene nkhabe kalene so anthu akadza programa ene penu ane nyakusalakana ne so asaphata basa na ale atenda munsolo open ale na nyasala maci nkhabe ifi sapata basa na anthu onsenene ana manensekero ana nyatwa zawo ipitsapedza mbambuka pa mnyatwa inagumanikana nayo chinchinu isu azinji kakamwe asatifindizera dusi pra kuti tiapedze ne

0: também de base independente porque nessa if base na gente uma base não ganha palestra mas sim também de que vale já rádio Moçambique também essa o tipo pede a muito longa tango mas se quer não ganhar né e antes assim bacana com zio ou bacana com onerera porque afinal de contas nem base ali na utendo musolo anaenda kasaka mapsikologo peno basa na utendo musolo anaenda kasaka mapteku mpsikiatria openo ndiro ina ili mejo na manisekero nangu anga de tangu echigumbuka kugumbuka pa familia peno pa peno kusiana kwa banja openo kufera na familia peno na nkazi peno na mamuna tangu ni safuna ndi pedwe ndi pitirize nyape na tangu nikakona kuita chita tratamento podi kusogolo ini kana na matenda wa musolo.
1: Aha, terbano mbuya hulir tukwenda mapeto na makani yatu siku leo. Tukucheza ni kutoka Radio Mozambique tangwi utenda unanensa makamaka bulikira nsolo makamaka kundi nango mitulanganira kuli ali anthu anathanda kubusa moyo wao. Apo mbuya hulir tingalonga tangwi buzibozi. Mafala kuti muli nao panangu tidavunza nkhabe na kutera mapeto makani yathu siku ya lero mbapi mafala nemwe tuli kusiya pakumalizira
0: Mafala kumalisira nkupe pidide wa anyakubala penu mathubwa nchisa inazinja anthu akamwe kuti tikhale anthu ale kuonerera anapyanathu iya khale athu ambumba i ti tiatsudze itambe ale akhale abale athu penu azinja kama na mautenda anakhala na makanukanu wa ngumi wa matenda musolo sabuna kuti tiakwate pra mbuto ngumi pra kuti anyakutsalakana mbuto ngumi apeze anthu ng'ananeya itambe pidiri kwa azinji pati bapati basa penu safunika kuti ife sempre tikhale na chipapu chetu tisaki kumbuta ngumi safunika kuti tisaki kumbuta ngumi pra tidziwe makhaliro athu senkhala na matenda openu mbuto ngumi na sakama mbuto ngumi msolo naso nao basi pale andu wale na misa anu sinene podi saka kwa podi saka nyambuto ngumi o nyakusaka salakana mbuto ngumi nunga kute nunga maninsekero anapitefe mwezi unu ntanda ino ya mwezi wa Setembro ino chine mwefi ni Setembro amarelo peno Setembro amaruwa kuti anthu zinjika kamwe safune kuti tikhanda kudziwi sana thangwe ya cha thanda kubusa moyo wathu ule anathanda kubusa moyo wathu ngulukene penu solusao ne ineta
1: njira chisine
0: njira sine sine ineta safune kuti sake tichedzi na familia yathu tichedzi na akulu kakamu tilongwe thangwa manesekero athu pora tikhondikhala na tipukoni kukokoya nyato nunga zezi dipoji zinakala zinabu zina zinatipata pra ifi tikala na manyerezero wabusa mwe watu
1: zinampu kumasira
0: zinanga ni Paulino Augusto Liri ndi mpati basa wa mbuto ngumi na chakana wa basa ngumi pano mpadrisa mpulonsa alitsa wadizambizi
1: Anya kutibwa tu Radio Mozambique tripanda fika mapeto na makani yatu siku ya leo pale ungefe tangwi ya andu natanda kubusa moyo wao tripanda cheza na mbuya Paulino Liri bikira pa fukwe kulu ngati mwa ino provincia ya Zambezi inasikana basa a ungumi makamaka kunji ya kulanganira ungumi wa solo ali
2: Radio Mozambique.

0: Onvera. Takumananso mprogramu ya chenicheni mtiti pano pa Radio Msambiki. Cholinga cha programu iyi ndi kuphunzitsana ndi kukumbutsana ena mwa magalidwe amene timayenera kuonetsa m'midzi. Amene amatipatsira ndi Umodzi Drama Group. Mkonzi ndi mulutsi wa programu iyi ndine Noah Chilima Mpunga. Tiyeni bwanji timverese wero limene Umodzi Drama Group alibweretsera mtsiku la lero.
1: Nkupanga dini? Kodi masibeko? Masibeko? Wapinanga kuli wadzaika apa masibeko?
2: We bambu.
1: Fwe tabwera kuno. Ala. Ndino apa machikatene? Asari ndiwe useka? Ndakufusa ichi wapanga chinjani?
2: Napanga chani kodi bambu.
1: Madziwa. Nkulika dzimadzore ntanele ungasambe.
2: Nanga bambu sumudaka.
1: Vulo sambe. Yeye vulo sambe.
2: Nanga mudaka ndozo kuti tabweletsa madzozi zira usati delo yoyo.
1: Iwe so madzozoro lika madzore nta.
2: Ndimona nga rutini wa mwina.
1: Wolepeza ufitidze kuzija, kutsira mankhwala kuja, uchoneke ne mpuse pano hayi ndinsira madzore nta. Chifere mu baba kumayo. Wolepera sindifa. Nde iwe uvule usambe madzamene wawo.
2: Ayi kone rumona kuti ruri madzozi.
1: Sizafufufeza kuzoro. Iwe ruvula.
2: Nanga
1: you are Inova intruseni.
3: Njani kwada akamasura.
1: Ndani intruseni mukutsekera urara.
3: Ndo tsaine leo akamasura.
1: Ndani intruse.
3: Ai ai bota sisaule
1: mukuru. Untrusa sintrutsa. Untrusa sintrutsa. Yema isibeko tuluka.
3: Pakana mubale pa.
1: Yai.
3: Mai.
1: Ndubwera. Ndukamba ndavala ndubwera. Ndubwera ndukamba ndavala. Iya. Yeah.